0: kabalang maram kabulo binga maran na meron akong ngayon dole di limurong ngara dole na kun ngatiling oy dart mga libero daw mak ngay kadali bichan de bilayan school yang ngirin bum nakun ngatil na purukan mak mulawuk kiri batya kan ngara maran kinatin yang ngay diyang bala dole di gol malamichin guro tunya yan ngara nakun kuyangan ngara tuwal dart mga daw yan nakun mulukuro lapram limurong Lingo limurung oleh kamri terbaru yang limurung kalang awak jamar kuleu, mune sam jamar kuleu oleh dawat tun, ka well educated marmai mangit tinjara room do, ka sam jamar kuleu oleh ia kabi cendih, kan aku nunggu awal jakan ya aku yang al ulso awal kan tukar gula rongal, macam tu ka nana merungga yang meruana macam tukar kuro, ibian, ya kan tu nakun walalawin depan limurung Room, kayaan bingun ini din, kamay mak. Tawat tun muka walal to, kabuna yulungo. Kanin na, karambang ito li din nama dukkar. O, na ngay wagay ng dukkar ngay to approaching do li di. Ngay to, jamar kuli, kajama mir malali morong. Rambang ito yulungo ka nga pa ki maringit tira. Effective dukkar go, may mak ko yan dukkar go. Ibigyan, yo. Interesting ay dal daw, indakal dya. Manymak. Pili di ang lemur yung kabinga, maram. Lemur tu yakamar ka muma. Ibigyan. Yo, kadole di lemur yung daw, interest ko malan ako yung bilingual education. Kang ako liyam ko na makandal yung radio, daw daw show.
1: Yo, yo, radio.

Arakoya ko abanunji ala ribian ala na le yulo la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrenga re kurani na kalopa ka radio grongara to la wanga agora yo mo radio atko abalanya

0: ngaraya ku Rosita Weca ranjang ngarale ka jama anu maka ngamayul ng radio 88.9 tual yur wingor.
1: Luan dia ngalem rong bok mak kudangon pau kes boy jeng jeng boy mal mal ngalem rutu tukar nal chan ngalem rutu nganyanguni kunyambi nguni ngai kangayatam ngalem rutu nganyayu yucu alakum.
2: Yo bookmark numa ngana mermla namer numain
1: yo namer numa bookmark
2: ngara de algamarang how are I'm re ads po jamamer
1: ayo ngara gaura kamarang yan balanya lingo namer numa bookmark
2: linyu ga wangana mer ka dawo lakram martu marangi kum yong yongona na do al dao ka maile gambling bading ai mukru daruk yuru ngorangaika dela dawan ngor kamak by communities ngor nakun galwin ku kapuak ramangenin yurwe animaling ngor even mak homeland ngor by yan nama daruk kamailing upan gambling boy daruk
1: mak
2: nakun mak koki buk makku ngai mukru daruk yakalim ramangi na do gambling yok ja
1: bai ngon nakun ngai yol ngo daruk jangori nakun gambling yakwe balanya.
2: So na dual ngurung o gamar o limrong yang umbala na chan number to wanga galarum mailinja ngurungun na le to yongoi yuchuala kum mari being or pokies ngor. So pokies dual na kun gambling but gambling ya mak pokies ga na wirpun
1: yaraman
2: yo
1: ungan
2: watto
1: na wirpun na kun marchi
2: a lottery ticket now.
1: Lottery ticket, yo.
2: Yo.
1: Dice, card, polo.
2: Darwan muka.
1: Darwan muka, amnitir.
2: So, yan going ngara, gambling go. Na doa maile gambling, na doa gambling daro. Number mira, kabulo jal gangora.
1: Yo.
2: So, gambling, na kundo polo ngor. Nyal kakal ga yo kakal. Ngora ka.
1: Eh, mak ngora ngay ka, piling, ngalitori punyan. Wakal nguni nyar ngai wakal abiyan ngol ngai yual ngol nguni ngal to ngol ngal to yual pul nungla na ku na ku rupia ngai to yual tre wakal nguni
2: wang ngai ngong ara go nga
1: eh
2: darok ja kaung ngabira na ku ngol yul to marchi dopololil ngai ngol marchi uwer pu ngai ngol marchi waterlil o makyarmen lil na do darok kamali na yok ja.
1: Palanda ngai lewe pun marici, palanda wang ngai lewe yang kam ada tu kal ngabra marici, yo al ngai lewe tu marici, kal ngabra. Yang ngai tu marici pala, watar ngulah nami yang ngata marici luka, lewe yang.
2: Mana kai ngama?
1: Mana kai ngama? Kuru tu marici malanya lewe pun malanya nak kun munele kumur ngamat lele meet lewe yang. Wabat tebat tu kal ngabra yang malanya. Mune ngai lewe palanya nanya malangun nak kun. Bulu unrau nja rupiah nja gambel kun nja lai juluk tu nya lewe yang. Mune kal ngabra.
2: So especially Dela Darwin ngor ngula yul ngai nguli merci water lil yuok dawu dudin dawu jau yuga wanangai gawanga yaka gawanga birai
1: Darwin ngulia bayang oke yul ngual nja tualide ngore rom kal ngabira ngaratu merci bala water lil bayangu bul unrao maranarao rupiao
2: dual yuok na yuok dawu
1: yuga pijan bila ngai kangone unai ngora nang bala tali ngon yon nambe piku mere tingon malangor bayang ngai ke gal ngabra ngore yor ngole wang ngabe kende ngara to kal ngabra mare ti bala gat la bul ngara to kal ngabra taro ken gara mat nga pangor warangol po yang ga jina wang unang bala wore pung ngai jal win go marana wananga yang ngora to ka jal ya pranya wananga ga jal ngora to ka hindi mitre
2: so pull a lemon to go anga nakun mulai rupiah mer, mulai yowal do guatman ganinna, jal mer, jal ngai gaukun ngatau. Palanya nakun goya. Goya ga jal yo ga gaukun ngatau. Mak manarau, alaro mula nakku ngata ngurungun. Mulai ngai jal meru, mak bili gulunangu ngata mer.
1: Dulpu nakun ngai, ngatil dulpu yang ngai nakun ngai meranu kamarji. Nakun nanukal bayangun bulu ngatau luka narau. Nau nanu kal ke dalam karngore, rom nakun nanu kal nakun ngai nauen meranun gamarci.
2: So Mulayul ngai tu marci 20 lel o watar lel ka rupia gangora ngai yindin jau rupia
1: yo
2: naku ngai marci so mak main mak going a ngaleto
1: yeah.
2: dual yongo ngai nguli marci nakun buku watar ngai
1: buku kacinao
2: yo na yo akta dao ngai nakun rakun amir ngai goyau o mak bai ngai nakun goya bele jal yindi gangora ngai ngole galarum ula na laichu martu maram kalukka
1: yo
2: ya palanya yan goya ngangara
1: yo yo
2: alta neika goya ngakutara
1: bijandi mak tika ngai kayan muka ngai le ni yol ngo repo bijan alto birka ngai ngale yol ngo repo ngalto bijan neking Unang kuya ingara to gat mangun ay kuya ingara to berka ngara gaden kinyan benga ay una una balanja una rupia rupia kuya ay epian dura berka yun kaya ang ganya bichan na mawre pun maktikay ngara makun ay kuya ingun ay ngara to balay marchi bile ngay ingun ay rako na mer ngay ingun ay warta ngun ay rako na mer ngara ngay ka rako man ngara kuya ingun ay rako marchi balay
2: book mak ngay marangay watongun
1: ngay book mak marangay
2: nakun Nalca ngai tu jama, maratu noi business kor ngai tu noi jama ka room kor ka business kor. Wirpu ngai nungu marangi, nguli ni goya, nguli ni customer, jal mir. Naku ni guachmar ka jal noi maranarau.
1: Yo, yo wirpu ngai nama tuka, ya bihan pilih ngai tu nguni ngai pi ngai jama di nguni nama lain. Ya bihan nangu ngai, maraka ngai tu nguni di ngat. Ta lachu ir ngara kalku ya wal ngara tu numan bla lukan ya ni bena
2: so ngai ga go ngara tu wal rako na mer na ku ngara marchi waterlil lo topololil martu maram rupia na ku ngata na ku goya
1: yo ngara yo lmo ku ya yo lmo ngara o japa ngara o na ngara ya pala nyamar ki ngara ka bala na ku ka kinal muni ngara ya ku ku ya pili ngara ngai to ka ku mai ngone ngara ko ngai tara ko mainga na ngara kal ko chikang or
2: bele ngai wirpu jao mer ngai jao rupia nungo ka nokung mar ngai tu noi main mak business run
1: yo
2: ka daro a customer daro a rupia ko chikang or
1: yo ya bele ngai jao tin ngai nang tu ni nan ngai uni na kon business ya ko
2: yo
1: like ko ndo yan tu no pa want to ka
2: so wanna ngai wirpu wirpu wang ngor na kun Yaraman ngur, watu, o...
1: Lottery ticket.
2: Watangu ngur ki wangau, ka balau, ngai jal customer.
1: Warpam olga jal ter customer.
2: Ngai jal mir, customer jal mir, but yuok ja rakuna mir. Ngai customer, martu rupia maram, bing or game ngur, o ngai watangu, balau watangu, jal rupia customer wong. Ya balanya.
1: Ngai rako na meri jangu na iwar tango. Ngai ka rako mingkut pa rin yang ngai ka na kong kuripan. Pala rako man ka ebiyan.
2: Ka bikang kong ora bay.
1: Bikang ka nano kong ora.
2: Nartu katmram.
1: Yo nano kong kiyama po pala kut pa rin yang ngai ka na ngai ta man raking bikang meri jang ngai yung na war tango. Ebiyan ngai ka ni marichi kastama pala ngai ka katmram man nga kastama na ngai kuya yung na kastama.
2: Wirpo na kong kastama yung gambla rupia jal marana meri. Bulu ngai ka goya nga, ngara dual, lucky.
1: Lucky customer, bala ngai ka gartma man nga customer na ngai kuya nguna customer.
2: Wirpu nakun customer, gambler, rupia jal maranamir. Bulu ngai

0: Liverpool lottery ticket, Jäämän, Wungan, Dopolo,
1: Dice, joo, Lepanya. Se on ngaideli na kun bulungaratun nao na kun bularmam tuolkaam gambling ja ngai kun niitu namba ngondele unin gambling jako.
0: Joo.
1: Namba mire ja ngaitu. If ngai baengo namba unin wakkalian wakkal ngai yaka ngai gambling jako.
0: Joo. And if baengo namba in, yaka dual gambling daro ka fit ya.
1: Joo. Baengo ya ngai ki unin gambling unin jako fit palai na kun ngai ki manapul palai tunopai.
0: Unin marma gongora. Namba mera ngola na game
1: yo
0: ka bulu indin jao rupia marana rao dual gambling ja
1: ka we punya kurune bale ngone gambling wala to namba mera jao to gambling go ale to ngone na kon jur kal ngal to na kon bul un alto maram na
0: yo
1: jur kal ngal to bul un
0: yo kal ngal to bul un
1: yo
0: ga natin ngai Bungan o Minti o Maragartu Nama Gadarangan dual nakun Goya ngar dual rakun amir yan Goya ngangay
1: ngangay nguni nakun ngaratu nakun pul inda yorkal nguni ngaratu pul inda tuka ngurukali nguni ngay ka unapila bengul bar rakum yor ngay ka nirakum ngurukali ngaratu ka ngarany pul yun
0: yo and bikang ngora nakun nguli ngay yuak tinawi bikangur katmaranawi ngay nguli marchi ngay nguli bulaninna ngay nguli bulun ngay nguli jao winguyan nakun ngay nguli jao yuga wanga
1: yu jao yu
0: yaka yan goyanga mak ngaratu makpay ngonalca ngaratu nguli ngay yuak nakun gambling ka bikang gongora ka ngai nakun gatman away ngai nguli
1: ya pijan
0: koeng ngai nguli marci ya padanya aktual jinawa gambling boy dawo
1: ma main aktuale bok mak
2: yo so donja program 1 ga bulu program lichilanga lemrong bok makko
1: yo
2: martu bulu larum ga goenga ka mailing upan wirpu gambling ga Pokies Pedawo, Wirpun.
1: Yeah. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tunjamala nakun program malat doi jangunin ngayma Northern Territory Government.

0: Wala namare no main bele linyo gamarang ganinna de ala azgor studio ngor angara do gamarang how are you
1: yo ngarai gaura
0: namare nei gotrain
1: main makara mare
0: yo ga program one ngor limuga ngama darwa darwa dawu wirpu wirpu gambling poi dawu de ala enting ngor ga de angon bele limuga ngama manakai dopulu poi la chidole noi manakai ka wananga wo ka yo mala wala noi manakai tata yo
1: dole manakai ngalinga kol mia marwal kan ga talwang ba puro muni dale tale wal kan dertair na manakai
0: ay ape chan
1: iri cha kondi
0: kurmo ngor
1: yo kurmo ngor wanga kurmo ro
0: ehe ya ape chan so topolo ka kad boy na ngai noi dau dela alam lain ngor Nata ngai start ja ka wanang away ngai kad ja.
1: Kuya nga nga raka, yur mangatrai wal balanya meri ka ngal rally, rally meri ngal duali di topulo.
0: Ngatil baman?
1: Eh, ngatil baman.
0: Ma, ka naku wal nao I rally kango, ka rom wal nao I kango o kad jan.
1: Ka ngal wal ngone, yuru kakal yan, paeng wal rom ja ka ngal. Walang ko yun akun walang ni kal nga braw yan kaangal dya wala pimbigin bol yoro. Mga tarawal palawal mil group para yolong na yun. Bala nga yun yolong dya na nga la bala ungele dya yura.
0: Sa nama yan yung yung na yun. Ka dangori bili bango na yung mga tarawang uli marchi. Yan nina wala ka kuha nga ka mil woyo nakun ka kuha nga wala. Why? Lacho to wala nakun ngatil. Kade ang balalaman ng nina dopolongor.
1: Ngi balinya mire ng nina ay mangatray na kon rongen na in wanga rongen na inyo albalay in kapuda plawal langal jawal jang nina kon todi kon jayol ng ngon liawar o rakan yabijar liyan nina nwal manapan min liyan nina bakan ni wakal ngoran nan nini na kon ngala yabijar palagan wala o ra e ya yabijar ngoro ke jalo ng nini rom ko yung mga rural kan ngunin ni gatyan wakal kal nga bra yaka ngayon ngunin gambling kaya ako
0: yo bili bayang o rupi
1: bayang o balinya mili rupi bayang o
0: yo akwaray
1: nakunuin na nga ito ngula naltyan ngunin bili kakal bayang o na ngunin akun rom dyan magpahe ngayon yun ngayon na ngunin bayang o rom ngunin bayang o rom dyan na ngunin
0: yo rom bayang o ka balinya nakun World War II mili
1: yo balinya mili jawal kan ni walinya mili ngunin malan akun Alam mo rong ngunin dyan, mamir malamir yung malawal kan. Ngalawa ay urong rong ngayon akun, bul urwal kan. Ngunin waloy.
0: Yor mak rupiya mil, balanya mire, yaka yan awa yun, bul urwal ka, ka rupiya gongora.
1: Yo, nakun ngunin nyo alkan, ka gambling na nakun rupiya, na rupiya, rupiya nyo alkan bul ur.
0: Yo, balanya mire, gambling ngurir yur anam lan ngor.
1: Ya.
0: Da ngor World War II ngor. Nakun miring awal ni nan, ka nama, ka maringitin, ka gama longan maram community level, ka yeralka level. Ka michin midi, MOM midi, naltir wal ka goyanga, no ay kaad po eh.
1: An michin aring, wala lang kal nao yu, goyanga nao yu nakun, nakun ngayong ni yaikur.
0: Eh, naku dole, naltir wal ka goyanga balanyo.
1: Makwal kan ni bijar birkayol nakun ngayong ni yaik pili, Walal gangal dao naukul nakun chaj kur tangun walal gangal wal michinari malapala ngay nguni wal langal kan ngoran nakun ngay duwali katpoy rom balanya rom nakun ngaratua wangay do yol ngoy manangir ngaratua wrip wal yol ngoy mula na
0: Yeah, bichan mak balanya rom wal gagawang nakun rom manangin yoy
1: nakun ngaratuka manangir ngurungi na ngaratuka bulyun
0: Awepo nakun dong dong.
1: Yo yo, awepo nakun dong dong. Uni wal kan mak uni nangal wal nya mikinare nya mala. Pala wal ya kan jal tin ngoroke.
0: Balanya meri dong walal rom gangora manakai ngor. Dong walal.
1: Mak pa uni kan uni pichai wal kan uni nangal lurkun do mak mikinare ya be ya. Ka lurkun do kan nangal do ali tukar mikinare mala.
0: Bile ngar ka ko nga mak lurkun yung o mak mardangan ka nga ito margaw kinakun marduyo nga yung namer kad na kadopulon
1: ni bicane mak mare bile maka lor kon do yol ngoy dikay nganyanga ta mar dap maram do ali gat na do yok mak wangar ko mir yol changa do ali magatra ong yan jama pu ngambe o ngapa ong yakka wangar wong
0: so yakka yok ja do yo
1: yakka do yo yan balanya na kun dao yan
0: dao yan yo
1: na kun balanda kun ngaya ko history atual
0: yo akwarai bile Gong boy duale ga ngatil mangatara wong ga deong bala balanda wong ga bang o ngamangama yuna woi wang a factory anam lang or bang o kad goyan
1: ya ngatil ngurudangal bang o kan yol ngu balanya ya malay na kunjimu ko malay kirip malay balanya rao work to na rao jama o nguran
0: poku jolt mrana woi ga gong boy ya ka wangar wong
1: ya ya mari no
0: Dang o missionary, 70s dun, lurkun missionary gangora o gauke bookmakwala noi winyat yur, ka na jambin, ga na happen balanya mirin, 70s dun, ka 80s.
1: Balanya emri yang oni walu nakun ngay emri chin, yurtan mala del koro rong alemurong dang lapar meri dual balanda koro nakun ngal uram ritinan, kapman mukaya ako, palang ngay mingin biliurad. Dao malanguni nakon ngai machin dawai ura machin ngai machinare rom ngoni ngai menure pun kapman ta rom nakon drop turo yol ngai yakana madia ngai bala nakon ngai muni bile nakon nalcharo ngorong mel group par ngai mangatare rom nan ngukat ko yan ala enra kabul unrao pul unrao nakon ka bay ngoka dengon bala nakon berkaen no denking yol ngai nakon ngai dole rom mer ngai dengon bala Rom ja bang one ngeng ore na kon dagre na we rom junga na kon rom junga na no ke bang ngore na kon tare ke junga na kon rom ngro ke gamro kat ko
0: mak main mak limer to golion da wongor ka manakai ngama ka dangor manakai ngor bolo to rong ira da wolil
1: yo ma

0: ngā te World War II miri, Rōm Baingo, Baingo mula nā government kong Ngāwe Dāo, and mak Marangiri ngale, Dela Darwin, Don Hotel, kachina kong ora, duwale kachina.
1: Yo, unele ngai ka ni Dela Darwin na kunwanga yung duwale wā ngayan ya ku Marangiri Dela Darwin or Don Hotel Darwin nganyol ngu marikin unele kan marangal every year.
0: So na, jinawa.
1: Kinawa ngai kan unele ngoran balanyan wepun na kun yakayan gaat ngunye kan girin ngoran balangai kan Naun ceratawal meragere, verakai meragere, yurungai nguni, nguni bili meli, nakun mara, nakun wartapakan mara ngalbi nguri, rupiah muka yako.
0: Ma, ga, goa nga ngara mak yaka 70s to mak 80 ga 81 balanya meri, a ding ding malan na wibunan. Yuak te dole dawo?
1: Yo, balanya meri nyawuni balangai dole te nuni naun malan gerip malawir pun malan bunan mara dilkur na yende yende meragere, rakai mera yunin nakon pokis na yako.
0: Ga wanga ngurian noi wanga, Don Hotel, buying or Arnhem Club, buying or Berrima Hotel, or Ulana, Whirlpool Club, Mala, Railway Club, buying on.
1: Buying on.
0: Kajina yan, Kajina ngor.
1: Yo kajina yan, muni bilian nakon Don Hotel, muni balinya meringa yun, muri yahuneli, toiling.
0: Yo, ka Whirlpool nakon Kino.
1: Yo, Whirlpool nakon Kino, naga, nan mak table now, laga, muni dopulo.
0: So, Nalchen yunga yunga ga goenga deong bala nakun uni ngatil, Don Hotel, kachino, yuok janga yako, balanyamiri, then Bingori, Mindle Beach, casino.
1: Yo, Bingori nga yunga jali uri nakun ni inditinan nga yunga, batalayan nga yunga ni Bingori nga ni Don Hotel nga yunga, birintura nga yunga nakun ni bera, birintura.
0: Yo, earlier nga ga Diamond Beach Casino, MGM Grand, Deongonbala na Sky City.
1: Deongonbala na Sky City niya.
0: Why? Na York ma. Nako wala na jambi.
1: Maktunga nga rayan, ebala niya.
0: Makwirpo watango bay, yan bayam ga jambi. Watango wanga nyako, ka wirpo yako, jambi wala wirpo. Yo. Ka makbala niya na license mira wala.
1: Yo, bala niya mira license mira, jura mira nakun. Ebala niya license mira, nguni license kaya tamga kanjar nga e.
0: Wana nga license jay, yoto gurpa wala nakun kajina mala.
1: Diangun government tun muka na
0: yo
1: government tun na kun diangun
0: yo government department racing gaming licensing dun wala gurpa
1: yo muruda lang we maladual dia ko wanga pe
0: ma ala che dole
1: yo mare na tangone walo ngai tole malain na malain pau commission malain o ding ding malain dole nguru na kun nguna na kun wang or na kun anam club ka wuri po maladuale malangone Lika-lika ngon malawangan, malain nao, malain pap, malain natanga yung unay ngore.
0: Ayo, kwaray. Ngatil, gana yan, wangangor, wangangor. Don Casino or Mindle Beach Casino, Casino ngor yan. Kapulo Alice Spring, 1981 bala 1995 lil. Ka bala nyemiri, 1996. Bookmark Clubs ka Hotel Mala. Mula yu wala jail license ko maranarao. Wala ga ngang tun license ko government kong balanyamiri. Wala start ya Arnhem Club ngoro ga Whirlpool Clubs mala.
1: Yo.
0: Bulu ganle tu wanganamir. Na duwal maile gambling boy ga na duwal Rōm government kong Whirlpool program mak. Ga jau ngara bulu dao mara ganle tu nawe nina rambangi ga wanganamir mara tu nawe mokram dao.
1: Yo.
0: Ma gacho na.
1: These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tunjai malah nakun program malah doi yang uningai malah Northern Territory Government.

0: Jung em jag går in gröga. Am am magadang 88.9 Jung Radio.
1: Donja malam rong buk mak kudangon. Pau kes boy jing jing boy. Malam malam rong tutukar. Nalchan malam rong tunganyanguni kunyambinguni ngay kangayatam malam tunganyay yucholakum.
2: Yo, kutra.
1: Yo, Marie.
2: Last program, Limerong, program 2, up on history po dawo, for dopolo, ga wirpo wirpo, nakun yaraman mala, di ala noe entingor. Ga doanja program number 3, for rom, na duale rom, yaraman ngor, o wirpo walta noe, muli marati news agent lil, maratu lottery ticket maram, o wirpo walta noe, wata lil marati, o mak hotels lil yebalanya na room gangora ka wana ngoe room tuale no gamoro limerong tiangon bala so being ri marama daro ngara go goenga by the no emo kron daro from the kor regulated na kun room mer
1: room mer
2: ka wirpu daro unregulated
1: room mer
2: yakka room mer na kun buying a room tuwal maili unregulated jan ngara na kun wuranga chara o ngulana
1: yo pian wal kaun yal ta kun bulu un gangon le na kun bichen de wal ta bian birka en go yang na kun yan dal wanga
2: yo pang go gang ore nungat ngola na
1: o junga ya ke pang
2: yo wanda junga in
1: pang om
2: so bookmark limur ga go yang mak junga emro ya balanya
1: yo
2: muriki no ga ka o na kun unregulated na room buying on a wirpo na kun ngarale room gangora license mil
1: yo
2: Alpine, a Wirpu shopkeeper of Mala, Warpa Molatanoi Selim, Ukari Walato. Namana Walal Noe Jelim every day, every week, every month. Milk Nuga Noe.
1: Yo.
2: Ninna.
1: Yo. You're like a natal dolly room, Muran like a Nile Uyanga Rom Muran, Telkuru and Lukan, Orangayanga Lukan,
2: Yo.
1: You're Mongibli and Tunopay and Walu or Luka, I think. Madam Midmeat Pa. Bayangkan you tu, you cuci o mall you merawat bayangkan lukan, you lumba yang, mana yang akan rom orang nak punya balanya.
2: Balanya nak pun ngarali ngatil paman, mangkat ada meri, ngalapalian, dilak mala, dulmu yang gan noi baki, nak pun rom gan orang,
1: rom akan orang yo.
2: Ya kamain mak mialko,
1: mialko kan bayang pun curo,
2: yo, kajamur kulin, balanya kulin, balanya beli. Kata yang bala whirlpool emel gan noi nama gamak pram. Nakun room bayangun.
1: Yo room bayangun nakun apa lagi?
2: But room para kengora elpau.
1: Yo orang ayak room ya elpau. Kuni ayak nakun license ngah temui tu kuni jalim ga gurupan.
2: Ka licensing inspector mala milk umala.
1: Milk umala.
2: Being or down or guatman gangang tu ma milk gurupan no eri jura malain records for cigarette sales ko.
1: Yo.
2: Nakun main mak room ya kedua almari mer. Just yang dona pain. Room go mautun mer ngah ayak kaum ja.
1: Yo. Aun dili ngai na mere ngai bae mere ngai ka ro mara ngai don ne jungo ya ngun dili yalla mere ro man ton di ngun ngai tu ngai jungo ya ja bli chman du mil ngal ngai tu nama ngun ngara ka na kun 15 year old na to bae ngai ngun ne jungo ya ngun dili nama we ro ne ka bak mam ya ka ngun dili na ngun ngat to lingo ra ka ngun
2: yo in sign gang ora
1: wol sign na ju ora be the mil ka ka to al ju ra ngor
2: ninja under 18 bang on the tungang tun ga bae ngara leo
1: jepalanya na
2: jepalanya
1: yo
2: Ya kadu al noi Murray Mill just yan dunapa ka lakram ga murgi kum.
1: Yo mai kum rom rom mer ngai dal rom mai kadara rom.
2: Mar de jaga main makum.
1: Na wayo ngai ka yako ya mila ka na wayo pingu na on urong ngara ngor pala mat ngor dal.
2: Yo so we're po rom gangora.
1: Mhm.
2: Na kun supermarket ngor.
1: Yo.
2: Ngatil michin meri ga 70s done by only ne jal methylated spirits go cleaning go.
1: Na mata go.
2: Yo, mato yako. Marte tarter kumwangain ngulana, nito just yan ngangtun o maram, methylated spirit, ka baim. Ka deongumbala, room gangora.
1: Room ay kangora.
2: Yo.
1: Angay tu yan lang unina kun bian yolong na kun ni kabijan yaka room merangay dual.
2: Yo.
1: Ngay dual methylated spirit, room merangay dual. Lingun.
2: Nako, bele ngay nakun nawe. Yaichkur, jamarukuleo.
1: Yo.
2: O muleo ngay nawe.
1: Luka ngai tu.
2: Buku ngana chi ngula na.
1: Yang tu ngai juru ngai tu ni luka ni bayam dia. Rom dia bayam unan ngula.
2: Yo, sa dua rom buk maku balon de yongo.
1: Yo.
2: Ngurki noi methylated spirit school.
1: Yo.
2: Ngatum dia main mak. Rom buying on, Gadeong Bala,
1: Rom Gangora.
2: Rom Gangora, yo. Nakunyu Opja, Watar, Bunbu, Sky City Casino, Watango, Muriki Wango, Kangatam, licensed by.
1: Jora,
2: licensed.
1: Kangarimir.
2: Martu Dukar Lapram, Mulanaku, Jinawa, Watarangor. Ngata Gangora,
1: Aniki,
2: Anati Gangora,
1: Unigri Mala, Jingjing Mala.
2: So we're poor, Indipoi, Noe,
1: Dable,
2: Dable, Na,
1: Ardopolo, Nebul, and Olega.
2: Wanga in Balanyanakun, Yongae, Yoto, or Nalapal.
1: Yavian.
2: 15-year-old, Nae,
1: Ningae, Tongara, Yichola, Viptinja,
2: Yakagana,
1: Yakagana.
2: Bangongai to Garin,
1: Nungat Tangokang or Rangrok in Viptin,
2: Nanachio, or Bangongai to Garin,
1: Nalabulo.
2: Pangon.
1: Yo.
2: But main maknai te garin, kamauktun bapa ngande o gurtu mirwala.
1: Ngattau.
2: Ngattau.
1: Iya, ngattau yang nyantunau. Ya, biyan yo. Ayakan yang ngoke ngori nakundukar nguni ngaito puli unja o nganici lukang unali. Bayim ja nganici.
2: Yo.
1: Yo.
2: Yo, wangkain room kangora.
1: Kandang ngokang usui aku yedukar ngora yang nandang ngokane and license kangora.
2: And we're po nakun nganici wala nguli. Noe, jelim, nganicin. Wurpu ngai noe license for nganachio.
1: Kanayan. Nganachio kanayan. Jura ngai license ya kudu.
2: So, Sky City Casino, Watango Mala, Marta Marangiter, bookmark na noe room, na waiokner. Yake yan noe gakao, but you octa noe being or noe jokering or ngarak or Northern Territory Parliament. Wang nang ngato. Wurpu nganachio.
1: Oye, punguni na kun ngalawa yunarao.
2: Yo. Agad doalay na way, ngurong o kamaro limarong, litsa lang di ang mabala. Anja mo ka?
1: Yo. Alikul yun di hal, manikay nga malimurto ka, turang or manikay nga yalangal tubukurong irdi ka buluwangan na mire.
2: Latsa doalay.

0: Hi. May our campfires burn forever.
1: Hello. Ngaraya ko naipiri. Kumana. Ngaraya ko rawa ngati pungkan kan ko. Ka numa ko ngama yor ngoreria.
2: He said that up low.

0: Yo dang aero NTB pior ngendang ngendang pa HK nga nara rakanya mi aku dang ngam.
1: Halo, maya mi aku teira bapro ma kumat yunpingo.
0: Ala nyun dang ngam.
1: HK nga.
0: Na nyun de ke jelam lu ka.
1: Matem ka nuptun ka. Nama kang amam yurong radio 88.9 kalian ko.
0: Good morning ka dang mga napang HK. Dang aero nyakwa jung ka napang ang tun tao pelan nya baru rekam nan tahu tina ko nal pen bang nal tina la kan apa jaka ngani na tang napa nga katram HK nga ka tang aro yo lo rekam men baya ko nan bay
2: yo ngaran ko be kumat ngara yo lo bro nga yo ngara HK ngol ka ungat ngara le ka ngala pun mirin malanya prong backbone na malang nya cena bulikan nin na dal ka ungat mirsaput won na da del HK ngatan na pulika lupka pagungga mir kaya kami na pulika marka perolal
0: pangurung nyo saat pelinya mana
2: ngatil kungga na mir rumble ya kami uru dalang ulang limrung yulu ngolalang ya kalika belenya balang
0: namanya nyo nuno ka yolo arap tika yang nyo mabengka kungga mi
2: yo ngara daira tungun ba kam yurkur problem ala nabul ka lain kungga yun ngaya kadal kumalan rum walang ka tau ka jungun
0: yo mark nung ko dang chuno ko dao napa tambalang aro e po tabir ka yun na ka katram happening
2: munin man mak na kunjo ni yalan vegetable na dal na pungale yun kun ka ngareng ka mar nga matir mitir mar nga tu jal nga matir punggul mirir ka gakal mirir kamar nga matir bukmaku ka jaka ka ngataluka ka gungga yun mire kamar nga matinya mire balala nung ka gungga yun mire ka jaka mire room ngur ngur bila yang ngur nakon ben ngur ni festival ngur
0: main mak pula je lecok tau
2: ngarin bubi ngaman mo kayo ngur radio 88.9 kalewin ko
0: Yo sama HK kalau ko interview ngaro jam jam amin ana naro rekam dah na nan ngurung waktu ana nan jinang bala ka jama
3: yo ngarai Michael kumpul ah semua nama dol William na burung gato mirengo jama ka dial nomor ya ngarai start dol web na tamak 6 years ago mak bai 6 donara ko 6 years na dial HK all people na malaka kung kayon Love this jama. Trying really asking young people to come and work here because they are the people of all jama in the community. They made the road for us to walk around. Everything dual. And it's possible anywhere. They did it. It's giving back all people. What they did for us. Look after. Also, this is the last people also, you know, this is the last place only maybe spending their time. The place only HK. Galin ko HK.
0: Namina ngala pon mara mic camera le kanamina yori mirlex mala.
3: Almost na kuna pro yuruk mara online or from the community. Any community in North Isanam land, we got 80, 19 makbay disability yuruk mara ka all people that we trying to help apalanya. Trying na pro asking neko mala basko mala and we, you know, there's 80 people to serve also meals and wheels and well-being checks mala and medications mala yamaka. It's a lot. Darwa meter. Yeah, 80 mak 90, 80 almost 93
0: macam. Enam nambam dan lego mar kuluk kalki 100. Kam tangarong ang ton na nan gagat am happening dilam bala wakal ngam side kam.
3: Win na dole bayong na pro del basta pulungulan na maram ka ne bayong it's gonna be main mak na pulanya. Like all people kun mala dia kun mala alto go around there like ben and doing and no wangan rip dere bade ngarin du dun de dor jangan ratu balan besta bulle lain marci apa lainnya nakon happy na perwar pam na besta bulle mala dia mala we need these kind of things mala to marikiga kalewin kolel ka to make us ne cheerful ka happy na program na proto bunga na bulon encouragement na bung group na empower na kuna prong to ne strength na prong to ne well to all people in la when they smile when they happy well to talk na prongal that makes us feel men maka balanya and then na proto do this mala things mala na kun yeah like this festival mala coming in da today na kun best of yo ngarang Michael Gumbula ngamay ni maka yol ng radio 88.9 dual galewen ko menmak jojoj
0: yo thank you numalang ko butter ki daw tambal yol ng radio le
4: yo ngaray ako raw sira tamaranji kawark tundang alikarta la skill you're listening to yol ng radio thank you

Kumbaga nga mga Rock Hour, Wednesday 7 p.m., Thursday 4 p.m., ka Saturday 8 p.m. DL Yulong Radio, 88.9 FM.

0: Yo, tuan maka yo radio ngama ngara nyingi ya goyola. Yo jujut na.
1: Hi.
2: What?
1: Yeah, you.
2: You.
1: Now me.
2: You.
3: Yeah.

0: duan jawal lo 3 AM. Yo lo ngayal kabarak ngora yan yak koro. Bayang wen jarau yuna.
1: Yo ngayam yak ko wel wanga ka jamam ngay bayang dong arts nga. Ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio. Kaitu nadap.

0: Bolo do al tawe. Angara nawe mau je. Ta do al bolo kabla tawe buk mak kole morong. Ah jamar kole de korong. Mak mangol kole bin jawar yon. Ah de magal ngabra kabla ko tawe ja. Wangan berwalu. Jawar bagari ka darogong ginaga. Ka walangan yang dot membala naulil kot lil na kau nil ngai jad nang wanga bikin kam muruk di naul ko yol ngo wanga ingo bikin ngai wanga yo men mak ngaran no to korupan 5 days nito naul ngo in custody ngo nito ngo nal jail ngo custody ngo nito kado ngai yol ngo yak ngai mangi na mayali custody and mak balangan yang wala juru paman 5 days ngai jina kang unel itu ka ngai galkon ngai wangai munna tangura cara kabulo marma day wangai munna tangura cara kabulo pichan bele ka last day na nakun 5 days na ngay to tawarto na ang ngay nganyan maram makyul nganyan maram mak nganyan balanday maram bingung ngay jail ng kakari in father custody marikin wala wangal na balangay bicar na way ngunit jat turakura kangal bicar kam marato ninang unal custody ng 5 days yoro ay ngara ko bango kana nawe kastet ako ngay bango kana ngara ka spekting na kun nawe para ngay ako kastet kana eh bala ja ato ala do al jaur pa do al jaur pa ngay akamay gina kastet makay ngunyo bichar ko yan makay to kastet kan ko kama bala jayal lil pero bango bango ngay kastet para da bawa pero yulo eh bala ja.
1: Yo. Hi, I'm Dunstan Witra and I'm from Bestwick Community. I'm a media officer and you're listening to Yulungu Radio on 88.9.

0: Yo, ka traditional manikai bilma ka idekime every day 5 a.m. ka 6 p.m. Tinali ong radio nga.
1: The time is 5 o'clock.
2: Arakoya ko abanunji. Ribi ang ranyali yul ng ilang krama gagaili. Yo, ka tuwala wang ang ranyang rekura nina kalopa. Ka radio kuru ngara tuwala wang ang akura. Yul ng radio at ko. Abala nyo na.
0: Yo, ka welcome. Tango yul ng manikai wo awa.

suyum gago yur mingo yumara yun ang rungat tamba na ra yur tumanda mimgo amanana. Mark chapter 14 verse 12. Kabichara lingo dunga rango para nguno nguru yiri yunda miyo walo yu jiwul rum nga tanal bayang damba ngumara nguno kurum go yaku damba na ra wungat tawo. Ka liyu wara tanal bayang bimbe nyo rum go yaku ra yur tumanda miyo walo wo. Menmak, kabila niya yu lingo yana walo yu. Tana limba na kuyur mingo yung marayo. Karuwanan na ng Jesus na bityanan. Nga lang nga wang galang ang mga napungarong at tamba na rayo luk tumandami mga atil minggan. Palanan Jesus yung karuwanan na ng guway kuyur mingo nam ulan na bityanan. Kayo mangaran ulay balan durit yung lamlin. Kapanan ng mga raway tun ma, balan ng mga raw na mamdira mo nan nga raw kay nga karang ayugod paron banikit mi makati. Kamal tuwa ulay nanggo. Kakul ngayon ng araw bunbol, numang araw maltunan ko. Kangun alam ginawam, numang araw karon, bungawain bayik ko ya bunbo. Kabiyan numang araw nanggo, rakamamgam. Why? Nguna maringgi ko namin nga doon, ngalang angalin yung araw rajol tumandami ngata nga mga mayon. Mangaraw nga na po kuwaman bituwaying. Nanbayik ang anap po nanggro ko yung mingoy warayo. Palanan nga ro, bayin nga bungawayo, mangutiyo nga na, ngunan ba na garamat na bala-bala. Lingon dayan gay nga, bakiyon nga malinggo. Kangunalayan no mga ro ba na ngatam nga malinggo nga mga mayon. Balayan na dopal ba na maltunami mula nga ranan. Kapan na dopal, yurutyo lang mawait tuwan. Kamang dumanam dopal ba na yalinggo ba na nalpiyan nga gay nga Jesu dopalinggo rakaran. Kangunalayan dopal ba na rajulk tumandami ngata nga mga mayuan. Kung dawal iwan dupal, bala diriwanan Jesus ulin. Kapanangaran walong kunir iwan, bala nan Jesus, kaguyur mingumaranan go, pana 12 ma ngaranan balayan wangalal. Kapanadanal ngaran ngatam guaman, bala nan Jesus, garuwanan bityanan, kulit yan ang ngayang aro dangom numalingo rakaram. Dango kay, jinalang amalang ha, ngatangal mangara dango guaman rambangi. Wangkan mayul ngungaro niya kumulkuloyin. Pitjan. Palatana limba na ko yur mingumaranan ko kal ngam barakin jenan bayung uyam yandum nan guro. Palatana ngaran dawir ka iwanan nanan bitjanan. Wah yul tuway. Ngaya nga cemer kap mi bitjanan. Palanan jisum bitjanan garuan. Wang gandum kay nga dawuro malangro ngatan luptuman banikin lin. Ngalin yun rambangin. Panayan yur ngungaro niya kumulkuruyim. Kuyang iya wara, ngayam dango gulit ngumal nguyul ngungaro wangayin. Pidyan iya nalingo, bituay ngunakay nga God, wangaro wala darpal nga, curang awuk kiri ujin ngayon. Kamuro kay na malimin ngaro, bayik kuyam gumurgut parun dami umyul ngu malimalak dun. Kang wakurum nan gunan waringan gaul wangalawi ang iya ra.

paradambulung tuan balaya Jesus ulung anara udawo wo. Kaling gudan al kengan nan ko banda maltun malur kun na walom. Kangan kal na banda bitu ang biya pul mangat ta kengan ngoyan. Palandan Jesus kuy kuy wanan nan wa kuyur mengo marawo balagaruan bicanan. Ngayang uyuanan ngayadango, jina kumiyol ngo warawo. Kulkundang ngoyol ngo marakay ngayawon ko bahar kong ulum ngaykam. Kalingon da na lurkot na walong bituwa yung malamanapan mangal malinggol kaya na jlinggo kangat tangal malinggo yaon ko dawar yun. Kangan kol nangal mga roda na lindang uyaan ko umdyan ngarminam. Tanal bayang bayan ngunong ganar ngam dalalak to no. Katanalimba na kuyur mingo maranan ko dampo ganito man. Why? Pukutul nge, tangom dango ngayilpit ngiri ma. Nalpian ngal mga roda na lindang maranungan man na leyon. Kanan mam Jesus yung dawir ka iwan da nalin. Namun na kaya nga numam nga tangayatan. Kata nalim dambu kanit cuman markap mi. Cabin yan na dango dambam. Palandan Jesus yung garuanan da nalin. Ma, dap tuan manggara kami jarkan. Palandan banyak lurkut mara damba warat tuanan. Bala bukungan gawat wangarnan. Kakanit cuman nan bijan yumur kukuan. Palangaran gunganan guyur mingolen nan guay wolo. Kata nalim ngaran gungan ngunya yul ngunyan waranya. Kalur kun tanar kengan kuya malangayat tana. Kabuku ngan nan god wangar na bayi kuya guya wu. Palagunganan guyur mingolen wara wolo. Palatan nalim ngaran yul ngunyan waranya gungan. Kabuk makmabana yul ngumwara ka 4,000 malam. Kakuwa manam danal ngaran banangat tam kamarano yun danal bukmak yana. Katawai uwanam danala, kuwa mandang rom, balaban aku yurup minggu yung marayu waptu manan ngaran, paci nyeram ngata. Kadang ang kuwanam danala, jabin yilipi malany. Katurwarang rupi walayam nan kaingan jisi yung yahan kuwanan danala ngiri malin. Kapana danala yul ngumwara bituwa yung ngaykanam ngiri malim. Palandan jisi yung kakuyurup minggu mwara nan kungal tuwanan kaingan maritang ailin. Paladanal ngaranan, ngiri malin yakuli, dalmanutalin.

Jisu kuyur mingu warakengan da wanyu nyalamin yul ngaru kamru ye. Mark chapter 9 verse 33. Kapi wale yang baladan al jisum kakuyur mingu warandan kungai kanan. Kawai tuan dan alwang kalang ayaku ngaka peniam na. Kapana dan alkul ngianan pun bulim baladan jisum dawir ka iwanan dan alimbicanan. Wai, nahuwi munu mangaran banda bacuar ngupanam durwa adoptun min. Kata nali bandangan kalau nanan ku tampu kan itu man. Pada nawi dan ngaran karun min bacuar ngupan. Yul kaya nga ngurung yi, biwali ya nguruk ngurung. Palanan jisum yi nanan. Palanan kaya nga tanari man kikuanan bicanan. Paying nuno kaya nga ngunung yul ngujal mi nuno ngara ngurung yim. Nunung paying bicun bicuang tangu kay yul ngo. Kiyama minyana bawala mi un yul ngo wo. Palanan jisum yutu nan lau yuman palatan ki uanan nanay. Palakunanan napungalin kumurlin tanalengol palanan bicanan garawan. Peng nuno ngarung nung yul yul ngo kumur ngo wachi rai woy wom yul ngo wo. Na undi na kum gay yuto wo. Lingunan ba na nyaku bichuwa yung yul ngo. Pamayam nuno nyakun kumur ngo wachin. Kapayin nuno nyakum kumur ngo wachin. Panam nuno kumur ngo wachin nyaku lumuri mingo won. Payikuyan pananan na na jari iwan ngara na rawurali tambal munatalo wangalala.

ngulo na wanga ngulo linggo tahu yang ini jiswala ngoyo birktur nana yukurana birka merelele wanga lele kulku yu na metri na yul ngoyo wala lai ngaku languni jama kanjar merinja nguni ngai yukurana yul ngoyo nguna duk marangala pala wala layana marcina na nanu kala piabul na wal ngudi kana mici yo wala lanja yul ngunja wala la marcina yurup dur na na nguni malayana rangin ili gun kangala wanga janguni wala lakit minana marcina kalkililina jisu wala pala Bayanguna dalakar nan ngo jisu wo nina nila unja. Pala ngay wanga na lundup miringon na pala na jisu bicara. Way, michi ang arako mara nga wala la. Mara nga rayro nina ngunilina michi ang wala na bicara. Yo, ninggo. Ngay nguni jisu yo. Duk marangala yul ngunan ja. Walala na. Ngatilin ja. Malanguni. Riri mili yul ngu walala marcina. Tutu yun minana. Tika na. Tuk-tuk tina walala na ngu jisu wo. Mulka nyala wo. Rumbal wo. Anguni walala nguringi. Mukui wala ngomiri yunja, yul nguyu wala lai, nangala, nganya. Tunu pala wala languni, kalkina, purul irunanja, marjina, kumurulilin hanukala, yana. Bala wanganana, yacuruna, picarana. Ninja tuwala katup ringo, nguruku jiwar uiwo, wal ngugotku. Balak tunu pala ngai jisu yunja wangana talu yuna dikana darok tu. Pala ngui kala yunja mokui walanja birimbiri wala wala langgala. Ta mok marangala na wala langa. Wangana ngai bicara na. Muk turana. Yakana numayuru lakrama. Mulupa yuru ilmu wanja ngarana. Yul ngaraduala bicarana. Kaduala dao muni makungo. Lakangalangay ko na maktu jisu walangoy. Balanya.

0: tuan jawalo aero clock morning.
1: Yo bukmat ada aku bije menunggur ka tiara wak tanda arts ngo ka numga ngama 88.9 FM toa yulung rerengo. Yo yo.

0: Jisiyu tawartuman malikun birimbirna yul ngawol nguna kapaniyam ngayinga. Mark chapter 1 verse 21.
1: Paladanal do yuanan ngunalan kapaniyam na ngayinga. Nan Jisiyu ka banaya yul ngwara bana tanalyakan baamara yuan nanay. Ka nyinanami yun waluyo nan Jisiyu ngarunganan balan jiwul briyamilin bunbulle. Nan ngaroya ka mangyo mana dan lin banalayan ka banaya kan yulngoy marayo nga kulam nanan wangan naram niriwanan lingon nan bana mangin merimin pay ko ya maladao o ka jultu manan yakan nguna jiwum rom mangi kunay mi warao mangyo mada ka bilenya mi bile nanam yulngo maliko mi birimbir mi kulngian balaya bunbule ngaro tawira kaimin ya chuan ngarongan bichan. Wah, Jisiyu, ngayon na tuwit po, naon nun ralim kamuro ngopan. Nalpian nun nga ro, bado-bado yun ang anapili nga dya? Nga na pumdango, dayang ka na nun na. Nunom dango, banayan ba na mangutito nun pa yung mandan yul ngo. Kot wangarungon, taot nina tungkanda, ngay chilingoy na. Nunom dango, kot wangarun ba na darpal na yul ngo, naanaran. Palanan, Jisiyu, tarukungan minan, taikuanan mana pandan lin bicanan ma moktuan ga tawartuan jina kolemol ngol palanan beunga ya maliku yum birim birio ruruanan bana yol ngunam mai minan deka palanan yana tawartuanan taira kaimin ka yol ngoy mara yo bana bana lem briamingam bonbunga nangalam ma mangmang doanan palanan algarongan wangan nan minan bicanan nan dangom dam nan ga taruk katan malikun birimbiru tartu mandao katan biya kanana inguna taruk ma maya manyana na nan ya katango kalmalen yuten room the mangyuman palaya kan bana tau ngaronganan lecuar iwanan banalem makanga ngayang akalalim yul ngumara ngarongan bana rakana minan

Second Peter, chapter 1, verse 16-21 lil. Peter nguni manguchi marangi, Jesus Christ kalangau chi ngarao. Yo, nguni ngarapurkan dao numalanglak kalangal, kanjara puja, nanu kalangau, karai walangau ija, Jesus Christ kalangau ija. Ka kumurungi nyau ja nano kalangau ya kanguni indau mala yul ngong le apu ja mapu bilingan apu ja kanguni nangal warai Jesus Christ nang ngana purungin gal ja manguci ka nangal yang ngana purkan nan ngonguni mawile mirja kanjar yo ngai nguni kot wangar ja nguni ngutruk dal ja Muningaika nina kalau menyang na uang anainan ngo marangal urjakan bicara dua lain ngo ni ngarakoja kata miringo markap tuna mirja kami tirayan ngaraka nano kal dual kong mirirja kang ana purja ngo ni munili muka rambangi ana purjiso munilin nganapurkan ninan terpal ngor bukongor. Ka ngakul nganapurkan unirira kaya wanganau ja pingorin jiwar ngor ja. Ka ngunin taruk uniwalkan kot wangarwal jiwar kmiriwala lakangal. Ngunin maktura yuwalk tinan. Ka nganapurunggal ngunili nguni tuyongor bukongor. Ka nguniin nguni mawile mirja taruk kot wangarun palanyan nakun barayalan. Nguni nguli ka jara taon miriam pukumunan wangan. Kacuy kuyangin gi ngamatangun tuan ja taruk. Pili ngayin dual palanyan nakun barayalan. Nguni nguli ka kakambariam ka pae ngaitu jorau yun. Palangaitu bano birja Cingara ira. Dia lain nguni ngayang nguja nukal. Ngurung ngatil nito manggitir diakun. Nguni ngunay ngatil nguja curak ngur taruk mala curak tunaw uja. Nindo nguni bayangun yan mayali bilmaram. Ngungin nguni nukin galjan ni jalyo. Pili yakawalkan nguni Walang gujana kun tau gana miri jamala tau ngamang mayoro. Walang gin galjali nguni nukin galjani jalyo. Pili yakawal kan nguni walang gujana kun tau gana miri jamala tau ngamang mayoro. Walang gin galjali yai.

Yo, maka ngamayul ng radio, ramen gening kati ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngamadiol balagum murugat tirkung galik ngor. Thank you.

Luke chapter 6 verse 17 ga 19 lel Jesu ikan yul ngun wala lañ mangi kungal abulu nga ikan nduk mangal wala lañ rere mirin mala yo katang ul bingurin pala nga yin ngune Jesuñ amatu na mirin jamala nan ngo ngune 12 cha marchinan yarup tura bingur ngune bukungur ja pala walal kan dara daranan ngune lin yar pala ngura wanga ngunja rambangin walal ngune urna ngune uri purna maltu na mir malanan ngo pa bingurin bulun darwan mritra tika yul ngu walal marchin long tur walal angal yur kuit main jawal langgan ngune yul ngun jawalal uri pungura ka uri pungura wanga ngunja mala bingur yudiangur ka juru culam ngur wanga ngur Kabingur bala kali monokur wangangur yakungur dayangur kawripun cairingur tuala rin marikin yul ngwalal longdor nanokal jesual buturo bicunara nangu kawripun wal kanguni jaltin nangu jesu ngayi walalan tu marci duk maraman riringura kawripun ja ngunin yul ngwalal marikin bala yakur birimbirmiramala Palanga ikan ngune, Jesun ja walalan buk maknan duk merangal ja. Ka buk maknakan ngune yul ngun walal jal tinan nan ngun, Jesun ja ngayatan alaw na. Pili nanukarang ngur, marikin ngune, dawat turja yindi meritira kanjarin ja. Pala buk makna yan walal marikin ngune, duk turja nanukung.

chapter 7, verse 31 more, kabala 35 lil. Jesu kanda ula krangal dulmo mali mir, chamar kule wala ngawi. Kabulung ay Jesu imangi kungal wala bicher gam. Kanumay nguni dua la orya, tuan numa kanina diang bala. Bala nyan numay dua na kununi chamar kule, nguna dukar ngur, nguni war nguli ka nguyol ptir. Ya kawal nguli ki jial ti bulu inrao. Ka uri pur jamar kule nguli ka wanga walang bichan nguru kurung di. Na kundu maka dual jial trinja. Na purjakan bulu iru ira ke iga bilmai kal ngajul ngiti nyamrangan numalan. Yul numan ya kawal iru yuna kici nyarao. Ka uri pu ingana purkan darat rayur manikai mokoy wal bapur lil ngatin manapar. Kanu menyaka warai napurunggal malam mana pana kangatinya minya bicana. Na anu menjual yung ngo na kunungunya udin muka jamar kulin. Kuni ngai jon ya bunan dial ya. Ngai nguli kanan dina na kal ngai acinya. Ngui ngata mreo warai. Kangani ciloka na mreo. Pala anu menguli kana laka na nganya bicana warai. Unai nanu kalka wakin ngun birin bir gulung ir. Bicanan. Dangur bing ri nguni ngara nyur ngun gatu birin ngun marcin rali. Arlukan ay ngara kan nguni ngatan ga gapu nyur ngun jawa langal. Kal ngan jurung itin ay mana perwalang. Anumai ngara ngulika nguni lakan na mir bican mira. Na ngatir walal ngunai yur ngun. Nguni ngata dara mirin ga ngani jilukan na mirin. Alunun ngai nguna indin mitira ngur kurung nguni rupia marana mirunya yur ngualang ka dor jarpi mirunya. Kabichan mira numanguli kauni lakan na mirunya. Nakun numanguli ki nguni inya kan yuwal kungun jial ti linya langgun. Marakun ga jon gun. Yo. Yurwangan numanguli ka nguni bichan diin. Biliyakan numanguli ki nguni yuwal kungun darangul. Nguni inyur ngawalal, nguni wal nguli ka mari wal ter got wangaruin, walya nguni uriin maringgi, nguni ngay got wangarja karaman warai meritir. Ka maringgi wal nguni nan nguni mari wal kwarai. Nabicar ngay kan jisun wangan.

Matthew chapter 5:33 ngolga 37 lela. Jesu yula kalangal dawo lo mawon ko naminya woy. Kaduan jang ay Jesu wripungo woy na rombo yula kalangal bichar kam. Ka wripung rom numang bili nga ko lunguni walal nga ati la kalangal bichar kam. Uni nito yul ngoy ngula yul to wawon ko man wripungo na yul ngoy God kanya yakoy. Ka kuyangin yan nito kam. Tuali wawon ja yakamongon kaduwal ngon nga telingon rom yur nga nang duduwa lakaram numalangal balanyan gam muli ni tuwawon kumain ngula yul na yuwal kyan wangin kaya kawangi yako lakaram got na biyakon kot papa yuwal biyakon kaya kayan nito yako lakaram diwar yawanga pilingon ni nyan ngugot ko ninanaraw wanga kaya kayan ya kolakang munatany wanga pelituan ya wanga munatany lukungal manaminya launan ngogot ko kaya kanitu wawun ko muringi curiculam do ya koy pelinguni wanga curiculam ya got ko waray muriki nguruda walang waray kadumuro kaya kayinitu wawun ko mula yul na yul ngunukin gal nilayan ya Pilini pinduwal, kanjar meriw, pahinguniki kanjar ngulang ngayat tulo. Palanyarawi bil maranaraw minjiw. Wanggan ko marwat ko nungoy ni. Mul ko naraw na makwatar ko naraw. Kangulin ito wawon kuman ngulayul na, kayuwal ko wawon kungon. Kangula nungo kangayango yuraman, ninyurangon yan. Kangulin nungo kangayango wangayakayun dya, ninyakayur na yan. Kangulin nito ngunin, wili po ngunin darok tumalango ya kolakaram. Ngunin ya kandunu pa nung wanga na raw. Ngunin ngulit awartun kuya nga na woy mo ko yungon. Kabitya nga ikan Jesus, lakarangan niya wala lang kalak.